Mas we ta banga kanyos ta no ta kandria but we pa ubi but we pa binga but we pa chinte mwe ke ai maka bo ben ya yenti kant ki nasire to kasa go ki achiga mare go panga char gen go ki panga sa koi mpanya ka valun selam pa pena lori mona stream nya coração e fica na ragada ke mina bonita ko shada dana singonya mi merci ventre se ke tara kurinyao ke lara ko sa veri ka ba mba man ki se truvera pidi vitalina pa no e banga